se wo yo ba na wo ni feelings adu we ye adu be bo aye paro pai mansan ka de okofo mes ne drug shop bi a wo benya de ato number sa wo be timi no ma din komo so 0244275429 na wo ne kunun Ghana Limited Pepsodent wasi do the two ano petutu se anyumre tutu se work up bre mo mo no ye de defenders ha mo boss ne ho ban ene ai bacteria bi a wo na ye na ho so ba ye strike obe sa wo so de oba Pepsodent die eno an ye di juma ente juma so benya bi ato ne no enso atuma bo tele so sa sentiment no ekoso de wo mo appreciate air customers wo mo power communities out of most 20 connections in tenam center no wo mo enso ade asante code program no ade aba ene ni pa 1000 eno mo so ebo ando manya digital skills sa ebetuma bo me no ati wo ko Kumasi Regional Hospital ene pediatric air unit no be 2 years ago ano mo ni o mo di juma so mbe bo ma pediatric unit no enso fidie ni ne ma o mo hia ebetuma ma ya de sa kwa dim no wo betumi enso abo ma enam center no be 2 years ni no mo guso wo mo se abosumi mo so no wo bu ko no mo sande eye fidie ho do de akoma mo se ne be ya obi akwa ya de sa no etuma content me no ati wo bu tese on the 27th of June on the 28th of June wo mo di tele sa cast castle bazaar e di eba eno ya no pa no nkro ko pema nyumre eno nsia every day na tese no so etuma bo we di tele sa hwimo ma tese so se connecting e de di said di ne high sense is the promotion up wake up bi o ma wani ate ene wo di tv apa e fit 32 inches akwa 16 inches ano de sound system de ba e big combo and two ban wo bon package ni two wo me ni MTN Ghana ni DStv akambo and to special package ano me de ma ene ya high sense ni Ghana afana ba bia no wo ko bu so room an kan afi wo ba kuma se ade wadi chemo sunyane wo ko takwa ne takwa de wo ko boase wo ko mankasim afi wo ko aye voter region ho we na wo ko eco for you dia wo be